0: atenendo moho bisaba nyokon de fakhala kaduna jateminewla moho kemi jirika de bonena onina kadi nyokon nyaw senfe ni san labauna nigeria marabakhaw yerebe tiesirula wasaka dansigi ni walisugula ohokumu kono benwe police so kumala sela yafo ko lakana tigila moho charila mara ni fa kamana aniko segesegeli udabola akukama
1: ini kenya faleula bintu sise nigeria jatemina sebe do bora bi minbe ka jala ki ben ji chacheda shell camp amnesty international de yo sebe bobbi ramadon ka hakela fasato inko shell ba kalama ko sumbe ka tagi madonintio jamso yasa ka tagi sunya obenata ko shell ma tagi bara ulalo amnesty ko wale obeka delta du niger guinoro
2: RFI
1: Mori tani yamana kantigi kemeflani binani niko ukela adamadea hake la fasali kela u politiki moho u sanfe karanfa u ani anyona kiama ware oludeye u bolono blake sebe dokan nabe ule ko petition bololo sanfe tene lum ube kalangini nko harati u oluye noye mori tani golofin jankoro uye jankoro u mwode mwalima umamare u ko o haratini uka hake uka kanka la sabati kuma kanka den kerefe bilen jamana inkono maimuna zerbo petition seba imbe munefo keren keren yala
3: ukuba nyini muritani mrabofe uka latika uta kajamana dumbe damankenye uka dansigi den kerefe waluna yubi nyesi aratinuma kuba nyini mrabofe feleke kajorodi aratinuma jamana nipoloti keneka sigida kono ani asoro ko baraw fanala anda kunya kelena sarata ko marabako ka yelema do saria sumba kono ka aratinu la ko don iko Mauritani siato ani kuka akoka bato en Mauritani kanti keme flani ko nanu leyeni la wule kan la se a seven do kono u ye Bruno Blake o mina ani ka adda keneka lo ko ndamne aratinu ye golo fin don koro modon ye Mauritani kono kabi wati jan u bika nyine u ka la ko don iko jamana ni siato uka fola dengrefe chama le nyesinbe uma jamana nkono barako srafe furuba chake daoudou kolonko anita bulo chama ore srafe fangasina biramda abeda omila ko donu fana iko Mauritani jonya kleli baga jonjon do aye dantkali ke la nyisebe nkan ko tien lo ko wolo mani chama le bike ka nyesin aratinu makabila wale ngako akaka anjamana ka ke jamana do beta ye sani akake estia kelen dronta israta
1: ngai mona hini ke nya falu la Côte d'Ivoire anyala se uma yanko yasaka kakao senela u deme maraba u tunya la tige kauka kakao sambali chama san uma kuna fanya ula sefa wari miliar keme flani kodi labora yasaka kakao sambali usan kakao senela uma nga dante li kene dokan abidjan kunu seneka u jankulu ya kan nisongo ya ira ko geya madon nanfolo yin labara chogola bao alisa kakao ton yirika de beye minu masam wako sege segali u kakan kake akokan RDC sika bora ko la 600 saria do besika sugandi mimbena siradi gamana ngema Felix Kiseke dima aki kambo sarati sabana nofe gamana inkuna gamana ngema inka politiki tonde saria in langini fanga sina utun yuban ama ko saria soso wale dum ngakumba kanote kunu saria sumba korosi kitiso bora ka jodi fanga moroma ko saria soso wale te akoe
4: Sere sumba kolo sili kiriblo nyamogo diyo doni kamulita badi banga erede u sebentia jamana njabarani so sanfe kunu ko sere sumba falini laini te saria soso wali ye marabago fe okunkoro kiriso bain sona saria sendo ma munu beke sababu ye jamana kuntiki besega falini ndo saria sumba la ningelea dona fanga sigiblo nkono kasoro erde kongo saria sumba bafo ko yelema te sega do jamana kuntiki kasarati akaya ani akuntakalala nga sere sumba kolo sili kiriblo ye ayere mine kaka ya mauria di saria sendo falinuma inafo kaya maria di jamana kuntigi maka atlina ira kalata uboluda sera suma falini laini tara wasabulon fe omi famba be fangaka omi famba ye fangaka wasadonye juen kalo temene ira dela sisa alini falini dona sera sumba la jamana kuntigi de bafo no falini bedo bala wal manotu do bala jamana kuntigi felice chiseki di ira yi apiripirila tige kuna fundi kene dosi infe me kalo temene kalika laini teka kambo strati sabana nofe nga koni ureka di jamana dounye kalibeson o masarata
1: afamura kumba kanote ni keni nyefoli u bela denina dakulu nyakili mwen norian kerekan iran foro bangi banani soya la se biko Etats-Unis ye mugu jigu fili uke iran dugu dokan jamana telebe yanfan na koko dugu yanfan fe uni irak kadan kia ukere fe awni kila menina nega kalfe julu be sheikh bamba diople volo au kambe kofe

0: kɛmɛ saba ɲɔgɔn ye balo madɔninaw ka jate la. Nigeria mɔgɔ 14 de bɔnɔra u ni la kunun Benue mara la jamana kɔrɔnyan fan fɛ jamana telebiyan fan fɛ sa o kɛra siyakɛlɛw de sen fɛ. Mara ɲɛma ka fɔ la bagan maralaw de bira sɛnɛkɛlaw kan ko kɛ kasara in sabu ye mɔgɔ caman wɛrɛ fana madimina a ko sen fɛ. Bintu Sise tɛgɛ jɔlen don bagan mara kulun dɔ de la.
1: Sarata utupo marabulo nyema Maxwell Urgi de o kumakan fo kunofoni diso Reuters yen a cheniko trata don soma jona de la a chemar fatik kludo dona ifiye dugu kono utupo marabulo na kamokotan ani nani ninu faha ani ka chama jogi Maxwell Ugri ye nyimbin kani truda baga marala marfa tik kludo de kun aya sementia ko binkani kela uye kesechi mokan kasro umalasumini hali kelenke wako ni walisugu kela ni kile labauna ugerefe dugute ni wero kono sarata nga baga marala jekulu furadama mandili kajo ujala kili kunyina ni walisugu beke chumachamana benwe nwe kaduna maraula asenekela ni baga marala uche tenendo moho bisa banyo konde fakala kaduna jate mine ula moho keme jirika debonena unina kari nyohonya usenfe nisan labauna nishiria marabaka uyerebe chesiri ula wasa ka dansigi ni walisugu la o hokumu kono benwe polisi so kuma la sela yafo ko lakana tigila mo ho charila mara nyi fa kamana aniko sege segeli u dabola akukama
0: ene ke nga fale wala bintu sise Nigeria gata mina sebe do bora bi mimbe ka jala ki ben taji chache da shell camp Amnesty International de yo sebe bobi adama don ka hakela fasato inko shell ba kalama ko sumbe ka taji madonin tiyo jamso sa katagi sunya o benata ko shell matagi bara wala lo Amnesty ko o wale o beka delta du Niger guinoro
2: RFI
0: Mori tani jamana kantigi keme flani binani niko ukela adamadea hake la fasali ke la u politiki moho u sanfe karanfa u ani anyohona kiama ware olu deye u bolono blake sebe dokan nabe wole ko petisyon bololo sanfe tene lum Ube kala ngini ko haratim oluye noye Mauritani golofin jonkorawuye jonkorawu modem walima umamarem ko o haratini uka hake uka kanka lasabati kuma kanka denkerefe bleng yamana inkono maimuna zerbo petition seba imbe munefo kerenkereniala
3: ukuba ngini Mauritani mrabofe uka latika uta kajamana dombe damankenye uka dansigi denkerefe waluna nubinyesi haratinuma Kuba ni mara boka fereke ka jorodi aratinuma jamana ni politique ne kam sigida kono ani asoro ko barawo fanala anda kunya kelina sarata ko mara boka yelema do sariya sumba kono ka aratinu la ko don iko Mauritani siato ani kuka akoka bato en Mauritani kanti ke me flani ko nanu leyeni la wole kan la se a seven do kono u ye Bruno Black e Omina ani ka adda kene kan lo ko ndamne aratinu ye golo fin jon koro modo ye Mauritani kono kabi wati jan u bi ka nyini u ka la ko don iko jamana ni siato u ka fola dengere fe chama le nyesini be uma jamana ni kono barako srafe furuba chake daudu kolonko ani tabulo chama u resrafe pangasina biramda abeda omila ko don no fana iko Mauritani jonya kleli baga jon jon do aye dantkali ke la ni seben kan ko tien lo ko wolo mani chama le bike ka nyesi aratinu makabila wale ngako akaka anjamana ka ke jamana do beta ye sani akake estia klin dron ta israta
0: ngai mona hini ke nya fali ula Côte d'Ivoire anya la seuma yanko yasaka kakao senela u deme maraba utunya la tige ka uka kakao sambali chama san uma kuna fanya ula sefa wari miliar keme flani kodi labora yasaka kakao sambali usan kakao sanela uma nga danteli kene dokan abidjan kunu seneka u jenkulu ya ka nisongo ya ira ko gaya madon nanfolo in labara chogola bao alisa kakao ton yirika de beye minu masan wako sege segali u kakan kake akukan RDC sika bora ko la 600 saria do besi ka sugandi mimbena siradi gamana ngema Felix Kiseke dima aki kambo sarati sabana nofe gamana inkuna gamana ngema inka politiki tonde saria in langini fanga sina utun yuban ama ko saria soso wale dum ngakumba kanote kunu saria sumba korosi kitiso bora ka jodi fanga moroma ko saria soso wale te akoe
4: Sere sumba kolo sili kiriblo nyamoko diodone kamulita badibanga erede u sebentia jamana njabaraniso sanfe kunu.

0: nege kanyata ani wolovla o sela Abidjan o danse rifi manden kan sanfe
1: Bintou Cissé
0: Soroko kuma keneni dakuna a Senegal kemesarala bi kononto de bola ko kan jamana ko musaka don tala jamana nyin kono a samba flani mugan ani nduru odinya tomba ka jagoko ni yire wali bulofra a senu set de yeni kibaru ya di aka jatemine 7 kono obina mamudu ka wala wala li soro a soni malila haklina fola jibril sangre ni uko ama jibi bari blala kasola bololo kan wali jugu kiti sofe a jala kilindo mafe yali kumaula kanyeshi mali duna teme fangama en toute liberté ka kayre ya kono odiye Côte d'Ivoire ni Sénégal donc li dalaw kadjim ni sulbil ani Sénégal ka DJ Awadi ka donc li kurato koye o donc libe kuma kana bilali lafasa kofo o farafina jamana kono awni wura wa aw danser ko kurala ikont mbeka fonya na chugobina sisan bakuruba ula ko dobola jamana wereuka na folo donina Senegal jamana kono seni set noye uni bulu fraye mimbe jagoni yiriwali kokuna de ojira akasamba flani mugan ani woro jatemine 7 kono kasro haketunye ye o haketunye lena kosobe katafo kata samba flani mugan pou samba flani mugan inani jam da foratiou la oni bulu fra minni lañini ko Senegal marabaka ka fero bila 5 ans Mamadou Diallo wala saka o ko nyekrotige
2: san wafla mo anisabala jamana beroka na flo min tumbe don Senegal jamana kono hakke tumbe surunya dollar milliard lola nga san wafla mo anidolu kono ajate ye dollar million keme saba bisaba anigurum blade ye senu sed yofo no ye oni bulu fra mi ye jago ko kuna Senusel ya irako, bi konondo keme sarala, de bora ala. Soronko domba amel njaye kafola. Jamana bereuka na fulo do ni doyali ni besi kafamu chogo ya chamana. Gaz ni taji chakeda minu joli tumbesi inkambana, fo ulu chakeda uye bara damne sisan. Ubara usiri nintetugu, koka na fulo ukan, inafo ajoli bara u. Aflana politiko manka umbesi kake sababu ye, kadobo ulu na fulo do ni na Senegal jamana kono. Ayada kamfana ko Senegal ka juru dugu ni u, besi ka jate, inafo a sababu doyi. Soronko domba amel njia ya la njini Senegal maraba ufe kuye usin barawu bolu farakaya ka bololo barawu wal makuran soronko kurawu blase inka. Senegal chakeda na befa maku agence pour la promotion des investissements et des grands travaux yi la silisebe do kyaring tenelon ka bembabu uka. Chakeda ni kafola kudwa boli jamana bwela uka nafulu duni na Senegal makan ka jate inafodobora jamana ni kama njiaka.
0: Nigeria Amnesty International ye jatemine 7 do charibi kataji chekeda Shell Jalaki bagnu mageto nyunko Shell ba kalama ko mo hobeka o ka taji sunye kala teme tiofe nga ko Shell ma latige kaka baro sunsori o ka nafa koson Amnesty ko o wale dumbe ka Delta du Niger jinoko obaka ke kasoro jalaki li 7 chama de dona Shell kama kidisola sigida demfe o ka lamini latinyeni ko akunu malila bololokan wale jugu keledi kitiso ye bololokan haklina fola video man jibi bari nomine ninka don kasola Jibril Sangre ye toko krenkrenye abe kuma asigida ni flauka kunafuni yawde kan aka jawyere latemenendo lamelendo kosobe krenkrena flaufe wa hawasira aminena general Assimi Guita ni donateme fanga korofoli de la ajado kono
3: Jaina ibe jibi bariye kafo ko donateme fanga mabarake analini sisanche abada kan ko Assimi Guita masugandi jamana kono dumfe kan nana fanga dafride simfe okuma nunu de kera amineni sababu ye bololo kan wale jugu keledi segesegeli kela ufe okera jumando okofe ntenendo kiritigela ya jalaki kaye doyel manse jamana ma nika kuna funia kolon chari bololo sanfe kiritigela madauma ayala nyini fene kaka jado baile manin lame ulumununa abikuma flakana misaliala magene unkabo garabalila ni seliba temenin sagasongo ukuna fonia u 70 yala Jibril Bari Masuri ya mogo ufe ulumunumu ka joro dugu takeni ameneni ubekla ka daka ko meneni nkera danteme kono sabula umarabaga ubeka dankari kuma kanablali la jamana kono kiritigela mason ka RFI ka nyiningali ujabi sekesikelu ubesena alibi nga fema fo akakiri donc en follow
0: awasiraka nyefoli udetundo ambeto malila halisa karidon temene balofenu ni furakeli fainton binani anishegi nyokonde lakanatigila mkou talano uludeye jafarabe aninun bozo dugu kono sere ukafola inafo malu nonomugu tulu sukara auna nyokonawo lakana balia deye baloko gelea lase nyindugu deuma balofenu nunana akadugu deum soro lakalia gelen kono sabula kunu mintunga kanka balo samba uma o dafrila dogo kuntemene mulitani jamana din kantigi binani ani keme ani binani ninko u chema hadamade u hake la fasilikelao politiki mo khaw sanfe kalanfao ana ona nyonao u chama were u de bolono bilake sabendo kan ni anko petition tenendo ka lanyini haratini no luye golofin jonkoro amode we mulitani ko danka sigi geden kerefeula ka nyeshi uma maimuna zerbo sebe nyibe munde fo keren kerenyala
1: ukuba nyini Mauritania marabago fe ukala tia utaka jamana dumbe da mankenye ukada nsigi dengerefe wale una minu binyesi aratinuma ukuba nyini marabago ka fereke ka jorodi aratinuma jamana nupolitiki keneka sigida kono anisoro ku bara usrafe fana dakuru nyakilina ku marabago ka yele madu sari asumba kono ka aratinu ulako do